Magandat makulay na araw at gabi, minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene, dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa www.freefm.org.nz. Mga kuntilbutil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan Simpapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene, dito po sa Barangay New Zealand.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patahimikin ang hangin at dagat. Patahimikin ang hangin at dagat. Kaya ba nga natin gawin yun? Hindi ba si Jesus lamang ang nakagawa niyan? Nang gilalas ang mga alagad, natakot na takot nang mapatahimik niya ang mabangis na hangin at dagat. Magagawa ba natin yun? Hindi natin mapapantayan o magagaya ang ginawa ni Jesus. Subalit sa ating sariling kakayanan, may magagawa tayo. Ang hangin ay pabigat ng pabigat at parumi ng parumi. Sumisigaw na ang hangin dahil hindi na niya gusto ang sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok, mataas na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalaliman ng plastic, basura at lasong kemikal. Tatahimik ang dagat kung igagalang at aalagaan natin ito. O Diyos, salamat sa hangin at dagat. Patawad po sa aming pagsira sa kanila. Amen.

0: Welcome back mga kabarangay dito po sa ating PSTV Plus platform sa YouTube. Ako po inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga sandaling ito ay may makakausap po tayo dyan po sa South Island, sa mga magagandang lugar dyan sa South Island. Tumulak siya dito nung she was 8 years old at ngayon ay naninirahan dyan po sa may Oamaru sa South Island. Okay, alamin natin ang kwento ni Chris Ann Barrientos. Chris Ann!
1: Hello
0: good evening,
1: po!
0: Chris Ann!
1: Good evening po!
0: Kumusta? Kumusta
1: okay
0: ka na?
1: Lang po.
0: Okay, okay lang. Lang po. Ikaw ay... year 13, no? You are graduating sa high school?
1: Opo.
0: Oh. May teachers
1: na.
0: Ba kayo kanina? Malapit na. Oo. May teachers ba kayo kanina o nag-strike kasi sila? Eh? Nag-strike kami.
1: Strikes
0: ano nangyari
1: po
0: sa school mo? Wala kayong klase?
1: Wala po.
0: Ayun. Pero next week ay mag-uumpisa na yung exams or hindi pa? 1 week pa, no? Next week tapos isang linggo pa.
1: Yung Cambridge po, nag-start na po ako last week. Pero yung NCEA, mga 2 weeks pa po.
0: 2 weeks pa? Wow, nagka-Cambridge si Chris Ann. Nice, congratulations. Anong mga paborito mong subjects ngayon sa year 13?
1: Sa ngayon po, nagugustuhan ko yung math class ko. Hindi po, bas po.
0: Ah, may bas. Oo. Kasi kanina, dapat ano kami, 7:30, sabi ko kay Chris Ann. Chris Ann, mga ano yan, bago mag-7. Sabi ko, pwede pang ano, 7:45 kasi medyo matraffic dito sa Auckland. Sabi ni Chris Ann, pauwi pa lang ako. Nasa bus ka pa lang noon, nung tinext kita.
1: Hindi po, may pinick up lang po sa town, tapos...
0: Ah, sa town po. Oh. How far is your house from you? Ah, wag natin pag-usapan yun kasi mahirap yun. So yung school, is it a Catholic school? No, kasi may sabi mo, may Caritas eh. So Catholic siya. Oh, St. Kelvin? St. Kevin's? Ano?
1: St. Kevin's po.
0: St. Kevin's. Oh. So is it a co-ed or all girls lang?
1: Boys and girls po.
0: Ah, okay. At least, so doon may mga kapatid ka ng mga lalaki, no? Ano, at least, yun, you know, kasi kung puro babae, tapos puro babae kayo sa bahay, so at least, ano, that's fine. Oo. So, nung kinuha ka ng, ano, Ashburton or sumali ka, paano ba yun? Sila ang lumapit sa'yo, yung Ashburton?
1: Opo, kasi 2 years ago, sumali din po ako sa Miss Unifil. And doon po
0: ay,
1: nila
0: ako.
1: Kaya